Nasamne akomjinimua. Wonsoso awuradi basa saudi na wadinkuni.